0: ingia uko wazi.
1: Dada, alinakaga bana msaeba, amepata hizi namba, amesema hivi.
0: Wamekutana wapi na makanyaga?
1: Pale, amesema hivi, kuna mzigo ulimpatia.
0: Mzigo gani?
1: Mi sijui, akasema hivi, nikuja nikupatia namba ili umpigie.
0: Haileta hapa, asante.
1: Aya, dami niingize maji kule chumba cha pili.
0: Aya. Glory, mambo?
2: Poa, vipi?
0: Safi.
2: Za kwako?
0: Salama kabisa.
2: Nakuona leo na furaha kweli kweli. Una habari gani hizo?
0: Wewe acha. Sijui unamkumbuka na nili makanyaga?
2: Makanyaga. Aha. Yule makanyaga wa nyumba saba.
0: Huyo huyo.
2: Ehe, amekuja tena.
0: Yaani wewe acha tu. Yaani sasa hivi ni mtu wangu.
2: Wewe. Yule si mme wa mtu wewe?
0: Hata kama ni mme wa mtu, haijarishi.
2: Aha, haijarishi. Kitakuja kikurambe.
0: We, achana na hayo mambo.
2: Sawa, mimi naelekea hapa gengeni.
0: Aya.
2: Bye.
0: We, nai. Shobo tu.